0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo, Turbo Super Medicomed. May maca at labuwasga, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Super Medicomed.
1: Sinalakas ka pa.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na po. Kinaanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Exciting.
3: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, takakayo ang trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahilutan ka rin, mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting.
1: Pero

0: to lang sa pagkaroon.
1: Lahigilad, basta nakatubo.
2: Food supplement for mahihimo sa maca o black huwaska o sa ka-herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakitan o kababaihan o kahatang ang kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, papalit sa mga butika.
1: Ay, kabuya-uya, nilang ko gabi eh. Nung siya di ay ka, grabe si Unlok. Nag-isapian, kusgan kaayo. Nung sa'yo buot pasabot ni mga kusgan kaayo. Kabalo ba kaki yung turbo? Isulayan na mo ni Mr. Gagabi eh. Basti lang, exciting kaayo. Nalipo ko.
3: Oo, familiar sa ako, ano? Nakadungog na ko, ano ni Turbo?
1: Oo, Mari, Turbo! Sulayinin niyo para wagas ang lakas!
2: Food supplement for mahihimo sa maca o black huwaska o sa ka-herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakilan o kababaihan o kahatang ang kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas!
2: Turbo,

papa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Panginoon para sa ating katawan para maiwasan ng kamatayan.
1: Kaya huwag mong biyaan ang ating immune system.
0: Panginoon,
1: sa Natural Plus Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals,
1: vitamin nutrients,
0: at immune stimulant properties
1: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
0: para maiwasan
1: ang karamdaman
0: sa Natural Plus
1: Herbal Capsule.
0: Garantisado
1: at efektibo.
0: Bibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
1: Pero,
0: nang makilala ko ang Premium Tea Coffee Mix,
1: nagkakape na ako ulit
0: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
1: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber,
0: vitamin D3
1: na nagpapalakas ng buto.
0: At alam mo ba,
1: ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Coffee Mix,
0: pinatamis ito ng stevia,
1: kaya di ako nag-worry
0: na magka-diabetes.
1: Ikaw,
0: anong kwentong kape mo?
1: Dito ka na sa kape ko,
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pamamagitan ng anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan.
0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia.
0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Dito ka na sa health tea.
4: Ngayon bibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung nag-book na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Yung tip na sana ako ma-quarantine. Ako sa Gene Team Estrella sa
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Take 2 on XFM Network Philippines.

0: Santo Pasko Phoenix.
1: Posible, sa una ako sugay ko may nung kape. 3 to 4 cups a day. Aton sa nitukar na nga akong asin, suka-suka na ako. 28 na nga akong dugan. So akong yun lang nga nagpakinang.

0: siya. Walang pag-ibig ko rin ako kasi. Pero tuwid na ako enjoy sa pag-inom sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Santo Plus Herbal Soap.
3: Ito, si Ben Figueroa, katatantik eh. Ang problema ko ay kami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santo Plus Herbal Soap, wala ang ating mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
2: Santo Plus Herbal Soap. Kapit na! Santo Plus Herbal Soap.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at muling ga mabibili sa mga butika.
4: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Actor Buhay para sa pamilya. 1 resort and 3 Maribor Inn. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Mission Express. Marami na ang matulungan.
1: Kaya hindi ba mukha-mukha ko na kaya naman kong ride side.
2: Yung sir, ayos lang. Huwag na i-regulate kayo 5 months na.
1: Kaya kumara na bus pass and Mission Express.
2: Nakaloy alam na ulit ko.
1: Alam mo lang ako.
0: Mission Express. Epektibo. Mabigay sa mga butika.
3: Enjoy ang XFM Network Philippines.

0: si Aileen.
1: Tapos sa self-therapy book, adlaw nga tindog.
0: Sa kakunti ila.
1: Sa mga nga na ako'y rayuma.
0: Ila na ako og Santon Plus Gold.
1: Tuwa kasi wala na akong inom na pamatudaan dun ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold. Mapangit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Yes, tol!
2: Exciting!
3: X-FM.
4: Ang X-FM Network Philippines.

0: mga katropa. Exciting!
1: Cellphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hira ng katawan ko. Maambulan daw ng konti, nagtrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Cellphone, vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Cellphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: So kaya kumapit, buti ka sa limukan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Turbo capsule. Ang nag-iisang capsule na kamay tag-vinyl B, CSLV, beta-carotene, at vitamin D. Tulad din ng antioxidant na tatulong maiwasan ang problema sa mata. Kaya nagtatalak, glaucoma.

0: también de esa mala botica.
1: Caminas Lajas y Senator Ronald Bato de la Rosa, Maitubod sa Central Basswood.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Central Basswood ang ininom ko araw-araw. Ang Central Basswood kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santum Plus Gold araw-araw.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mulino oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-summer nature na nakatingin ng shift, matating na nalang ng jet at nalang sa vitamin C. Kung natin ang positive ng vitamin D3 food supplement, kapag masyara ng pinakos sa sipon, alam din ang certified vitamin D3 system.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
5: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: San Pascal sugal ng halap mo, dito na tayo sa Subukta.
1: Santo Pasko!
0: Santo Pasko! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santo Pasko! Gawa sa pinaghalong manlupin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santo Pasko! Ang sugal ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santo Pasko is available in Mercury Drug Nationwide.
2: Captain Plus Herbal Soap!
3: Kailangan maoda,
2: pag-antibalong,
3: ang pinaproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap! Kaya na! Santon Plus Herbal Soap!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mulit na oil. Premium D3!
4: Bilang isang post-sever agent na nakatingin ng shift, importante na lang ito na jet at matangin sa kanyang skin. Kung natin ang positive ng premium D3 food supplement, maganda siya ang
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
5: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape. Ng suot ni Samu ba ay napakarami gamit ng Seven Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tigil pa ang nakakainis na kuto. Seven Plus Herbal Oil, ang pabait na all-in-one sa presyo magaan. Seven Plus Herbal Oil.
0: Better skin ba ang inyong ipangitas? Infogum Shake, Clear Skin, Herbal Soap, at Dulay Glutacon Check with VCO. Ang Clear Skin, Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin, Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging, and fresh skin. Mag Clear Skin, Herbal Soap with Glutacon Check and VCO.
2: Available sa mga butika.
6: Hala! Exciting!

0: Exciting!
1: Sandod Gold, live testimony.
2: Aga pito po, aga nara. Ang asawa ko ay high blood. Tapos boses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shoot ko lang ng plastic. Hindi na ilalad lang ang asawa ko.
1: Sandod Gold, live testimony.
3: Ako po si Rudy Linda Poya. Ito ako sa Singapore. 2 years old from Iloilo. Muna, mamit ako ng Sandod Plus Gold. Maganda siya, addictive. Nawala yung ibubog mo mo. Kapatid ko, nagpabili ako ng Sandod Plus Gold kasi maganda, nawala yung ubo kasi may history na kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami din naghahanap sa abo, tuloy-tuloy na nila ang pag-inom. Kita nila ang epektibo ng Sandod Plus Gold.
1: Sandod Plus Gold, mapibili sa inyong isang butika. Sandod Gold, live testimony.
4: Juanita Badaho, nagsasakit ang katawan. Tapos laging nanonagambing ko, subukan ko Sandod Plus Gold. Inuminate na yung headache ko, badito.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumanaki niya ng Paricus Benz, tapos pag napagod, pinikamin sa akin, sabi niya, Sandod Plus Gold. Yung problema ko sa paskasuan ko, mga kulwetan ko, pinasolve na niya ng Sandod Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na, dati masakit, mag-galaw, mag-apak pa lang, sa bangon mo. Yung form na ramdaman ko, pinipuri na, wala na, subok sa akin, yung Sandod Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Sandod Plus Gold.
1: Sandod Plus Gold! Mapibili sa inyong isang butika. Sandod Plus Gold!
6: Landa Paga, sa Kambakan, Manila. Ito ang aking kamay ko yung bubol. Hindi na po ako ng inyong. Sa Sandod Plus Gold, mawala yung apo ko po. Masakit ang puson. Hanggang Sandod Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, mawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandod Plus Gold!
7: Thank you!

sabon na makapagkinis ng inyong kulis, bulag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapgis sa pangit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni sa Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal para always looking young and fresh with Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Sorry, Villaneta po. Taga-barangay 1, Rojas, Palawan. Marami po akong nararamdaman. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Dok. Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako. Nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santo Gold, live.
2: Ahoy pa po, ito po ako. Dahil po yung palalakit sa aking katawan, aking pamilya nyo ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang ulo ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. So ipapayang po sa kanila ay sana po ay inilay yung aking ginawa. Ulo ng Santong Gold at para po diba ay lumakas ang mga katawan. Sabi ko ba nila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santo Gold Live Testimony.
3: Aruro Ralik si Biloal Laguna. Laging nga sibi sa haring gabi. Matari sunubot din ang Santong Gold. Wala pa nga ho yatang saliw. Ginoon na sibi. Talaga po nga nakakagaling ng Santong Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Bukwanito po Santo Gold. Dibintitro po. Masakit ng katawan. Sumamit ng Santong Plus Gold. Ang tension ang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santong Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa pamangasit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa namang uri ng sakit, Santong Plus Gold.
5: Exciting, bro!

0: Mga katropa, exciting!
1: Santo Gold, live, steady.
2: Ako po si Maynong Gakasa, ang Marangal po si Kunduma. Sinubuan ba ako na parang lulal siya? Natakpan ba yung mata ko at that time? Nag-mintinance ako ng Santo Gold, 20 load talaga. Unti-unti siya bang nawala? Sa akin po malaking pakinabang yan, 20 load talaga na ha. Naalis ba? So hanggang ngayon, nag-mintinance po ako ng Santo Gold.
1: Santo Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibig sa pinakamatagabutikan sa iyong gas. Santo Gold, live, steady.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya yung hospital. Ngayon, nag-shoot ka lang ng plastic. Hindi na ilalad lang ang asawa ko. Inom din ako, maganda. Na ipapayo ko po, subukan niyo yung gumamit ng Santong plastic. Very good po yan sa health natin.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santo Plus, herba soap.
5: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong marasa akong panit at sasariyahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Santo Plus herbal soap. Pura ang lasan niyang itong sumapanit.
4: Santo Plus, herba soap.
1: Ang namigid.
4: Santo Plus, herba soap.
1: Santo Plus Gold.
6: Walang dabaga sa Pambakan, Manila. Ito ng aking kamay ko yung bubol. Hindi na po ako nang inyong sa Southern Blood Gold. Mawala yung apo ko po. Umasakit ang puson. Muntang Southern Blood Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, mawala po yung sakit ang puson niya.
1: Southern Blood Gold.
7: Exciting, bro!

0: Chapter 5. Exciting!
1: Something cold. Live. Testimony.
2: Ang gatito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tapos na siya ng hospital. Ngayon, nag-shoot ka lang ng plastic. Hindi na ilalad lang ang asawa ko. Ganun din ako. Maganda. Nga ipapayo ko po, subukan niyo gumamit ng sangkong plastic. Very good po yan sa health natin.
1: Sangkong plastic cold. Mas pinanahas. Pinagaling. Pinahusay. Sangkong plastic cold. Kung mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Hirap sa pagbinga dahil sa asma. Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit lang sa iyong likod at bibig ay kuradong ginhawa'y hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Katul na mata. Pagpalagid sa mata. O hanap na ba ang inyong pananaw? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Ang Softgel Capsule na dunay lutein doon sa ka-epektibong antioxidant na makatapang sa problema sa mata. Ginugangan pa ang beta-carotene, vitamin E, ang zeaxanthin, baong mas kusog kini na suplemento. Aron malikayan ang paghanap sa inyong pananaw. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule naging puro paghino alang sa mata. Mapalit sa mga buti.

0: Glutathione Shake, Clear Skin, Herbal Soap. At dunay Glutathione Shake with VCO. Ang Clear Skin, Herbal Soap, rich in vitamin C. Plus, makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin, Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging, and fresh skin. Mag Clear Skin, Herbal Soap with Glutathione Shake and VCO.
1: Available sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mulig oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3. At wow ka, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy to. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling gana. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid. Vision Exit Plus, Herbal Capsule. Vision Exit Plus, Herbal Capsule. Ang capsula na may taglay na UV isang napaka-epektibo anti-oxida na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at CSLT. Iyan naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paligid. Vision Exit Plus, Herbal Capsule. Ang capsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay Mrs. Laging matablay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Pumilagalang Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking di basit. Nataglay ng maka. Nilalasa mabilis ng pagpapatas. Pinilibigod. Kaya, subukan mo.
6: Captain Plus, Herbal Soap.
7: Kaya ika, Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sasayahin ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Captain Plus Herbal Soap. Dura ang atin. Itong sa mga panit.
6: Captain Plus, Herbal Soap.
8: Nami, Gis.
6: Captain Plus, Herbal Soap.
8: Captain Plus Cold.
7: Doon si Kinabiyag po. Kumailig po yung para sa lami. Tapos, nagkapi ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, inom yung Captain Plus Cold. Nawala siya na lalo pa ko. Sabi, wala daw akong piko, sabi ng obi ko. Wow. Yung ba sa'yo yung nakatulong. Tsaka din po yung sa pako, yung parang meron siyang tumbukol, gano'n na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Pipitos ko po, wala na. Tsaka ang gabi talaga yung Phantom Plus Gold. Wow. Kasi napapagod, gano'n.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Something Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Lakalawan. Dumanggin niya ng Paricus Bench, kapos pag napagod. Yung problema ko sa kasuan ko, mga kaiwiran ko, pinasalban niya ng random kasi yung condition ng karawan ko. Subok sa akin, yung Something Black Gold.
1: Mabilis ang inisipin mo tika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam. Kabag yan! Mag Something Plus Herbal Oil. Isang pahid na, tanggal agad ang kabag. Something Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Something Plus Herbal Oil. Something Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Something Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, duhod at siko. Something Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alagang. Mabibili sa malapit na butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog ng lalaki sa sumen.
5: For men,
4: may taglay ng maka sa palakas ng libido. May taglay din na klavo buwas ka. Pinakamating din pang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for men. Para sa mga lalaki, tigasin.

0: Exclusive.
1: Hugo Capsule.
0: Vision X-Plus.
1: Hugo Capsule.
0: Na Bíblia e sabe na botica.
2: Salfon, Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Ang bulan daw ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Salfon, Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Salfon, Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
4: Sa pinakamapit na butika sa lugar.
2: Premium D3.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
2: Premium D3. Premium D3.
4: Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3.